0: Huawei venyereho xa 5:27, nini upuxera na uye mare a 5:30, ni hala ulula e programa ota pulela e makwa. Winsu ele kene trakansu ele akati xene na kulea wera no. Mulu melo, anonto ashikweho, wasa wikurane ya mutu nintepihero hawa. Emara elani, 5:27 vate va orivo kwe nsuwa ni hande wopa. 5 mahiku ano onkalo tana, malipelela wiki vinyeke seshora, seshi trinta, ni mwapanyika sikwinyo, ekwensene vate mai. Mwakwense vate, mreri he, mapuro okala, mratele, impa. Mukatakate ikuo sa namane nari sawinyu sawikunela sata sa papa vate ado mnahi ya papa ikatela ka mekhaya sai sai ehasungwene nyumurene vavo aho envire thola thola ka nyowo mwere keno ya waho koloshera wi ekhale keno ikuru sa ovariha miteko. Mno wona anamoto melani banana epolu fizi rekika bahamayo wane woli pihani matata makuba anoma hera ne sise ni yewe koko aro khala tamae irwa hu athela nyu kima wa samaya nyu nira ho winto bahosha mae. Asina mane anruwa mashiko lane na ratele. Epaneliwene riki moli moli. Mahawa orere la sowa rasaya sitenlene. Enemiriwa ole momusuela. Oye, mananlesh. Ausi heke, ava heke mone. Atu. Ausi heke, apia oshikola ya jijimi haprusore. Ninyuo wava amvenyaya yereke pontia mai. Iha nira ho we na kapelele kaniho na hueke yunueke sana sene anona hera no siso anamana namunua oikala miruku sapama oikala njiji miho eni ekale etu yo tananiha nira honto ashikwihu nivariha kamiteko ukala mapo mani mwemu navaraho akanyo masenu pueleleke. Wava hamiruku ashina mane mapuromotene ni kala homo. Ashina mane havo nyeke maluku atu nari sowela. Ashina mane eharuaneka atu. Ashina mane eyunueke ni chichimiho. Mopa musonyo, mope laka mana, uo niwe okalati uo. Onere ya fanyeko nereke uo pela musonyo. Wakina kuoru kunuwela ni uo pela ni musonyo. Nira hunton rowe, nipanya njiji miho mbuwa maimos. Emara ela, 5:30, rowe nikaliva musani e programa o tafulela.
1: O tafulela e makua. Salama atuhu teni muhunle radio mwembara ela ni huwa wanyo ni programa otapulila makuwa. Olelova nindo tapulila ka masu mararu. Omaliha mwabudikisi akabari. Owata mwabudikisi jmagari. Ni naveto otukuruwa mwabudikisi mesherse. Wawera ntapulile ke masu ala mustudiumu niwiye aprusore Rafael Jose Gaspar. Bernardo Toliwa Omitiponi, nimiyo Fernando Damas. Watu otene mtandie wiwilila miteku sawi ya sa radio, siwilakano studio radio msabiki olshinga no depa oshukuru. Karibu.

0: Ata
1: kwakwa iwo
0: okukuta
1: usisa iwo
0: owora
1: ukwipi
0: wombola
1: umalea
0: etiyo
1: malia yeyo
0: eka ntopur sorry uwata
1: uwata
0: ismagar me butikis
1: uwata
0: pirimindi pirimindi
1: kela we wonto ukhala ibali wani we empomi we mpa
0: ayo
1: ina tipi wan liti
0: liti
1: ina heli wa mahi kava mahali ina kusha na wonnuntu nela ntonlo we na wateke
0: na nyika la siwo
1: nyika la kasa ntomana
0: uwata
1: sa uwata iwe majiwo kala wawera imu na manu lopanga yo hilo kavava
0: ginimo uwata we
1: opangama
0: hilokana oye
1: uluma uluma
0: vanu uluma sa owata ismagar
1: uwera upiliminde twiyo
0: onyata
1: onyata
0: ahe
1: ulume makuwa iwo
0: upiliminda
1: ulume makuwa iwo
0: otirilo
1: otene ya nuluma maha onyata
0: owata
1: enyati we yotiriliwa
0: yo yotiriliwa
1: enyati we
0: yopiliminiwa
1: yopilimindiwa
0: ahe
1: enyati we
0: yowatiwa
1: nenesene ulume makuwa
0: ahe
1: ukopela iwa
0: lupa unakala otikita
1: otikita
0: onyata
1: etuyo wela mganyata
0: nyukutu
1: nao nintu mwe mwetiha
0: ahe
1: mwe netiha vatinali
0: ayo
1: etuyo wele tuela etatuwe pepa
0: ahe
1: ulume makuwa
0: mbake tuyo kala tuhu
1: Ahe,
0: utukutula,
1: utukutula,
0: ahe,
1: kanera mahele,
0: oye,
1: wera mahele ana utukutule,
0: ayo,
1: kanera naache,
0: owata,
1: ni nima owata,
0: utukutula,
1: utukutule tuwe,
0: tepu eni motava utukutula ya
1: malashala, utenala nyakatea,
0: awata
1: kasi wa malat,
0: opiriminda,
1: ulume makuwa.
0: Onakala to onyakalasa.
1: Onyakalasa. Etuyo wele ntu vava. Eyoru wele etepwe la vava.
0: O wata uto.
1: Onyakalasa votene vava.
0: Onyakalasa.
1: Votene wata.
0: Onakala ntu o wata.
1: Ulume makuwa na damas.
0: Ishmagar mwe putikisi.
1: Etuyo wale la tuwa umukuni
0: uwe. Onyata.
1: Muhiva la vele.
0: Opiriminda.
1: Ulume makuwa.
0: Otirida.
1: Votene si hime tuibu ha.
0: Otikita.
1: Kajima pangeli wa uo hiyana hiyana.
0: Otukutula.
1: Nipuro nipuro.
0: Onyakalasa
1: ulume makuwa
0: opiriminda uo tene wata apurusore
1: kaso teneyo atuantalia mwaha uo wata itwia
0: ahe unakala nto otukuruma apurusore mishere simwe putikisi
1: unakala nto kumwala kutunorela
0: ayo otukuruma
1: ulume makuwa
0: otukuruma
1: otukuruma etuyo uita nyata nya
0: ayo
1: uikala uikala nipuro nene sene
0: ahe
1: unowe
0: Nakala ntu otukuruma.
1: Yono tukurume.
0: Ono likana orama rama.
1: Orama rama. Kankala te leve leve leve leve leve.
0: Akelawa.
1: Akelawa. Ene roa hiya. Roena uheke hihali.
0: Ayu.
1: Marama rame roa lali.
0: Otukurumala neraya.
1: Otukurumala.
0: Ahi.
1: Ohi rama rama nyuo.
0: Ayu.
1: Kanihimo rama ntokotusha.
0: Hoye. Orama rama.
1: Ema kuweo.
0: Otukuruma.
1: Otukuruma.
0: Nakala wete teya.
1: Wete teya. No likana ntoko mapa lame.
0: Ayo.
1: Akela iwa akela iwe.
0: Akela no.
1: Akela no. Akela no.
0: Ata tuwane tetea.
1: Ya kala tuwane tetea. Watu no kila tuwani puroni.
0: Ayo.
1: Upia vatelo hojo upa.
0: Ahe.
1: Inuwe la mashuwe tetea.
0: Hata ya ale. Owe iwa mwatia nani. Ibarama hiye. Ibarama hiye. Uwe tetea neraye.
1: Uwe tetea neraye.
0: Owe iwa mwalupa nani.
1: Kaya kina ntuna heni yala.
0: Ahe.
1: Uwe tetea iwo.
0: Uwe tetea.
1: Utukuruma iwo.
0: Ahe.
1: Nelone etaka.
0: Unakala ovenya venya.
1: Alupa na ovenya venya.
0: Ahe.
1: Ovenya venya.
0: Ahe.
1: Uwe tetea.
0: Na mwe tetea iwo.
1: Ovenya vale. Eke la vale.
0: Na maramaramo uwo.
1: Maramara iwe.
0: Ahe.
1: Ovenya venya.
0: Ayo.
1: Ule kankila ati leveleve hoi.
0: Ayo.
1: Enero ati italo venya venya.
0: Ahe.
1: Ati italo wetetea.
0: Ahe.
1: Ati italo tukuruwa.
0: Ahe.
1: Noi yaka mholo.
0: Uitanya tanya.
1: Ya lele katuwa ema kueyo.
0: Uitanya tanya mutula.
1: Otukuruwe.
0: Uitanya tanya.
1: Uitanya tanya.
0: Ahe.
1: Ule kuhyono tanya.
0: Uitanya tanya mweneno ule.
1: Mweneno ule ni uitanya tanya.
0: Kaneve la nipuro.
1: Kaneve la nipuro.
0: Ahe.
1: Kankala leve leve leve.
0: Ayo.
1: Kunera iya tuku inali wita
0: nyata nya. Wita nyata nya.
1: Kunu heni ni wera.
0: Hata mtu watu naka upaki wela thalato.
1: Uluma.
0: Inirwa yemeleke nene sini.
1: Yemeleke nene iwo.
0: Wita nyata nya no tepa. Utukuruma iwo. Ayo ramarama iwo.
1: Ulumakua.
0: Wetetea iwo.
1: Ukupela iwo.
0: Ahe.
1: Hiyo ramakua.
0: Nakala to osusa susa.
1: Uluma.
0: Emakuela.
1: Osusa.
0: Osusa.
1: Nene sinata amash. Osusa sunse. Akila tiga. Asusera
0: vale. Akila vale.
1: Asusera iwe. Ayo. Ene ruwa atuwa nususa susa. Ohi teke la nipuro ni moha.
0: Ayo.
1: Ono teke la chokova. Avea konko teke la nipuro ni kina.
0: Ene
1: ruwa atuwa kwenye lususa susa.

0: Amaya lususa susa. Ora magama iwo. Ulume makuwe ya
1: nakama. Opuhula.
0: Opuhula. Otuhua iwo.
1: Otuhula u. Ora marama u.
0: Eya u. Epilo yo vili ba viliwa. Ene lwa epilo la otuhula.
1: No no otuhula ne
0: right. Otuhule.
1: Opuhula.
0: Opuhula. Mahawo susa susa.
1: Susa susa.
0: Mahawo hikala ni pulo nene sene. Ulume ayo makwana.
1: Nakala to othama thama.
0: Thama thama.
1: Mulipotu kuruona.
0: Emuhaye na damas. Ulumu muhawe
1: wo. Otama tama.
0: Otama tama. Ka uli kankala ni puloni muha.
1: Boy.
0: Ematawe kinkale muha.
1: Boy.
0: Uli oteka vale. Otama. Unkele vale. Otama. Nero hai. Matukuruwe lo aleo kani nera
1: hai. Mama nera hai.
0: Mama wala o
1: kani nera hai. Wetete ya nera hai.
0: Wetete ya wale o kani
1: nera hai. Wenya wenya nera hai.
0: Wenya wenya ale o kani nera hai. So tene ulume makuwa.
1: Nakurene to tukuruma.
0: Ya wihu ile makuwa.
1: Neru wanto o tukuruma mesheri sapur sore.
0: Ale lika tuwa
1: uo. Ono likana.
0: Ulumeke nene makuela.
1: O rama rama.
0: Uluma.
1: Weteteya.
0: Utukuruma.
1: O venya venya.
0: Weteteya.
1: Wita nyatanya.
0: Sotene ye makuwa msulu.
1: O susa susa.
0: Mungali hetui muha.
1: O puhula.
0: Hiya na mapangelu awo.
1: O thama thama.
0: Ye makuwa msulu.
1: Anona.
0: Hiyo nova viha. Wihakani. Hiyo nimo witelelani. Lepani. Hiyo nimo akele makuwa msulu. Zanudu.

0: 8 horas e 15 minutos, 4 horas e 14. Kuchele panga gamba kudizuka. Ati cha uchele chia. Nzikati. Kape na kumala. Nisa mungu kudi ya manjene. Kule kumbabu ni namasa ngati pashi yao mpaka mdaja 11 horas ni 50 minutos. Pile patu kikale nyumbu siya metondo metondo. Mpaka mdaja 8 horas ni 30 minutos. Katima tuishe ni ima nyisio ya kule kanga. Nam. Ni nyimbo poko mandaja 9 horas nganji putikisi chosho kunzi na wale kumaputo kuhia imanyisio ni mpaka ni programa ya kusala ya kuti kutishika asala 9 horas ni 30 minutos iuja uja imanyisio ni nyimbo poko mandaja 10 horas nganji putikisi kuhia siyatu pashao siya kuendelezia ladi kuna umarishi mwadi ya sanata sane ujumanja nangu wetu mandaja 10 horas ni 30 minutos pide 11 horas nganji putikisi Putkis, 11 horas ni 5 minutos, mbidi siya disku dele jino kuya nyumbu paka tumakula kangana, mundaja 11 horas ni 50 minutos. Amangwe tu, yele ntugele pako nega nmwashi jetosbe, laini siya zino siya radio mwasambiki ushe wajumane. 8 horas ni 16 minutos, bondi ya. Akutiyosu bika nishe mwangalisa usiyo idiyosu. Kalibu, kalibu, kalibu. Anastasia Nicolau, pensa em Tchenga. Julia Sandala, para sentar a técnica no estúdio, Margarita Trump. O máximo de todos, bom dia. Né, caribu, para me sentar, vai ser o chefe, o alero de novo.
1: Rádio Moçambique, na Angolão, de Mão Airesi, agora com o Bangueto, com Moçambique.

Lucia, ndini ziyamboga. Akumenye nziyapa ya pano. Adila mbe siyapa mpikisano ngoma siyatu. Nyimbo siyapa.

0: lelo mute kwahu ori mpuwa wa mwahayola
1: mi ana sina naka kinicha ni wanjurda wanyaka oili
2: ah ana njurda sina na papa
1: nda papa nicha ni wa Bernardo Sampora Mpopa nakala vapoma vene vavale pairo 25 de setembro watamela o quartel
2: manjurda mrono yakakavi
1: miano kiyo wakwania 40 ano dia 3 de outubro kinyen ki wakwania 40 ano de ita kino 39 ano enta dia 3 de outubro kinyen ki wakwania 40 ano ntimakela kani hiku na pashu ni hiku na mrejele
2: ulu othamalo to kwene woe merero chekula ni hiva radi Mosambiki
1: aha mio te kinata malamwinti obrigado Voce kula tova moha porque en cada conta ra wina mukumana nche kule va moha kinam thamala muluku o holele kenito na meta ki holela ke luku luku sote
2: brigado mwa ha holelo o yokala mpua wa makalo awi khali hane epewe aiwe mai poto ikala pocho avate ena lo chwa wi onna te polla pela choko alopo na mute kwa ya shasha okuma wi afa wa thola thole vita ho Eruhaka, yela napanya ya wii atimutiano nto nakusa vakani ikali hakano vakanto wano hii vantwa simai wini ikali havanchoko nepewe nosuela wii empa unua na vato yokala nui kupete saa sohia na hiyana nino na empa yokala nesala ikala nui kwartu sana mwane saa chutu watoko eneho ya untari pochwa vate yokala nekastu banya nari vate to hii makalota ni mai Unaona nyuwi muthiana ntoko yolon la pela sha empaho makalotani onere ya nala pela wi epeo yeyo enakala na vena chichimihia enachichimihiwa mwempawe
1: muthiana wasaka osi selwe na arikimvinyaru mpa anakuma ni mahawe ne primero arape burukela po enatepa oviha harawi ahinkeke arape amutari kuhawa akusenzelwa awe avelevate akumi hei parata tawe arapihe arlempalo okasa tipanyo arikele o maha hiewe yo paranami ravo ya kumaka ehi sushari hewo e kwanye mahi we yo no nonya ena wirapiha wanya kwa kusenvelo o velempa o kusenvelo wadhenhe mara travote ene yale osulu waru marekama ya nami ravo wadhenhe wale nsole yale wakuhe museishu ni para wala vara wakusale wala vandeye Wahele vakama ni o warumare. Basala warumarevo, akopo warumarevo pa mamahi ogura, warumare okuhe vavo. Yakala otomata pichu tete tokuhe aulatu, ohelewe ipa wakusha na mwane wihinko ni nikirati mva, ni matapishare. Iparato hela numpotu likati ya papinyo. Epo shuwa vinyaka vava lo rekojere iparato hohenhe, orapihe, warumare, Upwele kemko hawaya o mercado. Aivese juanta kalimpe sapoti okata nliti. Onavelela mo ilishu henhe.
3: Ikokola
1: henhe. Aha, ohele memune. Uruke ochuwa po ino ikokola hinna sukiwa. E presisu okata nliti. Ohela mo ikokola deide. Nadala nliti nene wuhele. Otipeto vakinako. Yele tona reria pama okala vantekoni. Teko nakala na pama, honsusha arivo, onkala vapama, puriki kukola zo, onamutipela nlichi honsuka.
2: Vano hii ha, nao haka ho, ekastupanyo poti hii ya chwe. Uchu anala pelo haiwi, ena kalatoni pewe.
1: Miano, ekastupanyo haka, hii momo hinaluku masandre monsimenti. Ekastupanyo ya taya mashio, kalamo epia. Namu sentinara kikusenzelo kishko varemo, kirapihe, kivelewo kasa tipanyo watene. Kirikela o maha haka kihiewe hiyo.
2: Bano hii ha mucho kala ni sehi ya chua arna ya ipia. Wano ipia hai. Nesu kwa ya.
1: Ido ilatiri na dhasuku.
3: Ilatiri na dhasuku. Mucho anala pela hai.
1: Rakala ilatiri na dhe dhasuku. Ona mukula asokilini. Ona mukula sapau. Opo tu okusa eturwa. Oya orapihana mpuwa memo ne okutamo. Okusama hiyale witelawo opuputawo ohia. Elatiri nenkala ya pa mene henanga.